sinaoso kita kadah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamung ulanduru kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.